0: What? Ni ahono. What?
1: Wase ura dwama mmu a ono nyankon ne kra wachi no.
0: Ti no ho.
1: Ti ka wa kwa antia. Etu ko sa. Efe kra no na jam. Chai ready say e ko fa nwira makopa. Pa ni pa tebu a. Se dwama mmu ba ye so. Na e ko face ka no face to face. Ni eno ma urade ye.
0: But I say
1: na mo ti wasu ohun se yankopon no ne kra no bible o ti oh wo ba ka taxi driver wo ko fa again ne pepepe ene ye ka kire o se taxi no ene egbo no nsia ya be parking no wasa be abe bompa ye se o pe foforo de a ene ye gbomotre se o bete o kron kron kron kron kron sister so ba ka ya o do ho bo bra ne pe NSM sa okotre ufeli ya odi tratra na ene onyim na kura shi wachi na okutamako tuta na ega pasunate na ni na opa si ni wiye wiye ade ababa wa wuche bi de ye wa pura wa frate na gaf na kan na kan abide ne yonko ba de de chira na ma me sey we me ba e ba ma but means girlfriends means player oni ni oni wonye na dwene sey so wasi da ho ba na ene yakopon se ne kra eti no ho firi wo the sister has 25 no oka say
0: akwa nyina tia na wo to
1: akwa ti ye wo to ba
0: na mo fe ngaba
1: wa
0: wona se
1: wo ma wo se bo se wo ba o ya jani mo ko kubu ma ko nyina tuecha ne se uba mu ma wo bia
0: wo se uma wo se bo se
1: wo ba o ya jani mo ko kubu ma ko nyina tuecha ne se uba mu ma wo bia wo
0: se na mo jo so
1: na wo ma wo ma na do upe shire fle ulade ho ena wo twimpan no bompa ya wo nyina resource so I say, say to my way back. My man, my son, let your mind.

0: chechere efa na okobo ni bi wo ya mo boss ne krofo a ya che no no why you say your bibia la odum
1: ne ne na no bo na na
0: say konkuru
1: amen
0: so we saw open ni e shoku krofo kule ne uda me minet na baba wa chechere efa na okobo ni bi wo ya mo boss ne krofo a ya che no no why you say your bibia la odum
1: ne ne na no
0: na sha ne na no ku chese bi kule na uda e ya ti mo ne mo sa mun ni na buo na o brasi e ne dey muntie me ne pa
1: so bo ko ni
0: na o pese o ko wani mu a na o pese uye ye na otumpo wa blabom na wunyini na o beye minister wunyini na o beye mp so o pese otum ko wani na o be di wo mampanyini a disa wunya wo buo ani anidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wantum ko yani mu nyina kire se ye na obuo ni anidie na o ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na so sham ne ka sei Deuteronomy 27 verse 16
1: 27 number 16 tin yakopa asem no
0: aha twaswai
1: eno menka de oye naja
0: ana babo ne ka sei eno me beta obi a oye naja
1: ene
0: ne na
1: na man nyina ka sei
0: na aman ne nyina ka sei
1: amen
0: ka eme mami pa aso ene be hwe akura keto akasa chire ne mami a she oba wiase a che
1: aya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bia oguo ne yani die na etumi ma obi nya wale free
1: sa
0: titi emblemu 1986 mu ho na ka hoaye den na ablantie bi tena tetabashim na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne twa ticket na ote tetabashim na bla ablantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetwa ticket betena ka enu no ablantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na ote so ne so na papa no ebetena so na we na ewom wo ma na ablantie konya adwuma yi bota ba ablantie sha na ablantie ne se ofiri ashenge gwai ti abo amo amo kwa kwa ifewu amu no na ye sa papa no a abrantie no sori ye e ma na na so bredi pa no na no bi papa no de no pa sa a che ba wanti e ma ti ti no sa papa bi a wa ye no fum suru bi wa sa papa sa abrantie no so ma abrantie ke te ki ti fi service wa ba oni ti ye ma no na ye ti ba fi ti ta e ko che sa se so ti ni ti ka se o ni ye ni di ma mi ni no me baba me che o na o se fo ni mu na se ha ti e we na ko pe me owu a e ma yi ase bondi
1: sa
0: na e ne ma wu ni ye ni mi suru e wi afia mbo ti se di wi ase ni ye ndia na uko Proverbs chapter 1 verse
1: 8
0: na so e ba ni ko
1: fa o ya che che
0: na na so enya di ka me ma me ba yi ka ni wu be tu kon a o ti sa wo mu ni bible no so me ne ho me firi wo mu
1: eh
0: na ye ko pon e ni bi na bom akwasi

pani ye fam ye zero I go hold that so we don do one papa ko ya be sa no no put am fesika wa wo nte wo ntra wi ase enche dada na di pa say bible mo dia wo na ne hwe che say ye wa do bi say yakopon fa ne bua o che na dia me say me ma o che enche mama so ne wo am na mom di perish body for say eti say o ti body bi ntu ku wa na no le ohun wa mom o ra di wa bi a on a mo ba bi ya dia wo na ku on ne bonus awu no a koma sabre na tene no dadom eno yeda na no pay this was what we are sia anke shira no pa pa pa pa blachi awu si so kan se wi no dia o da ni tim obi edum o ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho wasi mi urade mi na mi kum man kwa basa so ko di 38 verse 1 kan mi na blachi awu si so kan se wi no dia o da ni tim obi edum o ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho wasi mi urade mi na mi kum man kwa basa so ko di 38 verse 1 kan mi na 34 na me na e di urade na wo nem la teshe 33 wasi papa wa mi di mi after mi wasi what na wo bia te de because the said verse bible say kono ya any ti mi ni de ni e no di fa no enya kura kura kura kura kura so dem go mori obi urade wa na kura urade din si e e ya no Eurade ehun sankofo we mo ba. Mi no mi enu begira hin. Ye wa ha na Roma for single by for sim. Ebu ko road no. Ka ni ko na odinim so mo ye Roma for. What the way dia for so begira hin fa. Ya oba besia wota obi kuno wote se super guru. Wonya wa dwese oba sakra. Abrantia we di obi ye. Desa wona mo bi ma. Ano bi ye. Ano de ko abrantia no wona na ya pa ni trip. Wona bi ara sikke chama mo ye sakra ba bo se. Wo se wi mo. So ye di ko. Bonia we di we nya so akatu antentem. Obi no. Eh, a jaman ya bosom som. And that day, Bomadi saw it in Nanoa. Umpa. Number one, Kalakit and Kitty, Kawa, you got your coach to me sick. And I know Bosom Quanta or Dava Bia, your bassi, Bacola, oh, Nipanaka. Nabas, yes, sit the Quachina, a Bacu pay for no man, Bessamini. Was a soft for me who left to me, set up of the Kadu Raman, or the I drew a pin upon this, I did not personal, but you be crying and hand. What shall I say, Bano? I was being a knocker, Tessia, what of what? Wasi sofo mi na na ko sukura e pendi so na ma na me yire teme nche ne yoba meti kon na papa no tu so we tu no wo fie pa wasi sofo ta me yire kura ntu bi anken ha me yire di ba meti kon ti sa da no yire nya pa wasi fa ma ka mu ya na ba e ya na se o tu tu tu ya se kan de fofro taizi mu tu se kan de fro ko fo dai

0: chiesia ye ko ye ye duru ba wa miska ses ka yira do ta ko ang do na di be dine yes anura na odinti ukulu abishu arisoma na ka bi no ko sa na me ya me yito me di be dine na mfre yo ko si ma chira pan kwano mone kro chira ma jini fo yakopo okura ka so won kasa en kasa aba fo mo kasa kakre bi arasa awu no wacha so nti wuji na ne ma kana no bu ode so ho aba so ye kasa ko ve ma akusa na tu mama ko ko pe passport na mbobo ponshim number fa wako enkra ka do won ko fida ko ku ye da ko ku kai ye kasa ko ve ma akusa na tu mama ko kope passport na mbobo ponshim number fa wako enkra ka do won ko fida ko ku ye da ko ku kai enkra do ho pe wo ye enshe da fufu me pew nanka wo flew won nanka sabra na wo flew wo aka kire wono no wo kwa kwa dia buru kire ho we ti ni kura no obi obi e se wo ya ye sa ti ko ko o man o how because mu dis ko ti mo mo ba mo na fo e di o ma bo sabre pa ko James chapter 1 20 o kan so
1: say obisusu mu ni
0: so obisusu mu sumu
1: na wa america
0: o sese osusu da we ye nyam sumu na wo kire memo na ka
1: da kuma
0: na wo dada bi ya no be ye because o keep secret yes sister yi pepepepe bla bi shi ne pepepepe no wa de na o sese no message ayi e ba na me na shi number papa papa na jo ya tom la tom ai atom la shi o mi la shi o sa na hono tutmu na musia wedding what no wedding dey order obi abon se obi anya na tisa ko ye wi a na yakopon dey awo sema lock no kasa ye no mu kasa apa at the problem chapter 21 verse 23 mebu se metre dio no